0: Yaka se mamadi
1: Ura hampo songe Wagen zola songe
0: Durakal telefone ni zela bora sikile 1906 Isabandu wangar tachi Korombe zumodi Amar kura ndaga Sarau ni ama ngudu mor karma Wangundi hinza kuli alkasu banise Mor karma nengi saluwa zikipan sarse Ikona kwa nuko hinza gigari tachi Antaini kapten hinzu donta nafa Wia nafa hangandungu ya nafa amente Gani ni dosipore tunene ni mkoki debero hangese Songai bodor sega dudzana mugame ikoki le bolo ha ine dikan nge ga wang almene no nge gidan gine kalim ngal almene bisku ben wato de ngem kan an sare do suba le koti an sare se ngi sirgne do suba re se an sare borbi ino ikandi ga wangu in almene dan gine i wanji kinga mal fe kar an sare no wango nga mor karmo no kam kwara de ne se wango man te kalbugo karam bore do suba re dan sare di simir bore te me fo ni misano hadi misano ngal hal ngem du wakwi Adi kidir kalaka to zaram gan ko arfo no hadi no ngwari an ko mal barka dan ko arati bur anen gis bakali mi ne may mar man ni hinni wi anen wor me wi bi san saare mi anen bo taba ka di digi jandal anen barka fam chen ne rana fam chen ne hadi mat ki tek mor kal mo hi ku kan so ngi fondu go go ko si ha ma si ka se ha ma mamar ha ma daud ha na zungi dan ha ma wona wona wona mo mai gis na si